0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. A jerin rahotannin namu na wannan lokaci za ku ji yadda a daidai lokacin da ake bikin ranar demokradiya a tarayyar Najeriya, masu mulki da waɗanda ake mulka na kallon ci gaban Najeriya ta idanu daban-daban. A jamhuriyar Niger kuwa an sake kundin zartar da dokokin shari'a daidai da tsarin ƙasar da kuma al'adun ta. Za a ji batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a sabbin dokokin. Muna ma tafi da shirhunan jaridun Jamus kan nahiyar mu ta Afrika. Amma kafin nan ga labaran duniya tare da Abdullahi Tankwabala.
0: DW labarun duniya.
2: Sabar dokar kungiyar tarayyar Turai kan neman mafaka a Turai ta fara aiki. Majalisar Dinkin Duniya ta ce 'yan Taliban sun tsare mata 30 kan saba dokokin sanya hijabi. Najeriya ta kashe 'yan ta'adda 17,000, wato 13,000 a yakin da take da 'yan ta'addar masu gwagwarmaya da makamai. Dokar da aka yi wa gyara kan 'yanci rani da manufofin shiga kasashen Turai domin neman mafaka ta fara aiki a fadin kasashen Turan a yau Juma'a. Dokar wadda aka shafe shekaru 10 ana yi mata gyara. Ta biyo bayan matsin lambar da gwamnatocin Turan suka rika fuskanta ne daga jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayi na 'yan kishin ƙasa. Sabuwar dokar ta fito da tsauraran dokoki a kan iyakoki, a waje guda kuma da hanzarta duba takardun masu buƙatar mafakar da faɗaɗa hanyoyin fasahar zamani kan takardun neman mafaka da kuma gaggauta mayar da waɗanda ba amince da takardunsu ba. Tun a shekarar 2024 ne ƙungiyar tarayyar Turan ta amince da waɗannan sauye-sauye waɗanda za a aiwatar cikin shekaru biyu. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta bayyana daftarin kundin da cewa yana cike da adalci da nagarta, kuma zai ba da damar tsaro akan iyakoki da haɗin kai a tsakanin mambobin ƙasashe. Hukumar kare haƙƙin mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan Taliban sun kama mata 30 bisa zargin saɓa dokar sanya sutura. Hukumar matan ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta damu matuƙa da kamun wanda suka ce ya ƙara sanya fargaba da zulumi a tsakanin mata da 'yan mata. Kamun na zuwa ne a yayin da ake samun ƙaruwar gwagwarmayar mata a Afghanistan, inda wasu gwamnan mata suka shiga jerin zanga-zanga a ƙarshen mako domin yin Allah wadai da hukumomin Taliban a yammacin birnin Herat. Ba iya tantance sai hancin bayanan zanga-zangar ba, inda kafofin yaɗa labarai na cikin gida a Afghanistan suka ce hukumar Hizba ta tsare wasu mata a zanga-zangar da suka yi saboda rashin bin dokar sanya hijabi. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida sun musanta cewa an tsare wasu mata. Tun bayan da suka karɓi mulki a shekarar 2021, 'yan Taliban sun taƙaita ayyukan mata a fannoni da dama na rayuwar al'umma, inda suka haramta wa mata zuwa makarantar gaba da firamare tare da taƙaita musu damar samun ayyuka. To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Majalisar Koli ta Shari'ar Musulunci a Najeriya ta bayyana damuwa da ƙaruwar satar mutane da kashe-kashe da kuma harhare akan al'ummomi a faɗin ƙasar. Majalisar ta ce satar baya-bayan nan na ɗaruruwan mutane a jihohin Borno da Oyo da Niger da Zamfara ya girgiza ƙasar da ƙara jefa rayuwar al'ummomi talakawa da suka daɗe cikin ƙangin tashin hankali cikin ƙarin fargaba. A wata sanarwa da sakatar Majalisar Musuluncin ta Najeriya, Nafi'u Baba Ahmed, ya sanya wa hannu, majalisar ta nuna takaicinta cewa tsawon shekaru da dama 'yan Najeriya masu kishi, sarakunan gargajiya da malaman addinai da ƙungiyoyin farar hula da dukkan masu ruwa da tsaki sun sha yin kira ga gwamnati ta sauke haƙƙin da ya rata a wuyanta na kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu, amma sai tabbaci kawai ake bayarwa yayin da matsalar ke ƙara taɓarɓarewa. Majalisar ta tunatar da gwamnatin tarayyar Najeriya cewa kare rayukan al'umma ba alfarma ba ce, haƙƙi ne da ya zama wajibi. Majalisar ta yaba wa sadaukarwa da jajircewa da kishin ƙasa da jami'an tsaro suka nuna wajen kare ƙasa, inda ta ce wasunsu sun rasa rayukansu yayin da wasu kuma suke aiki a yanayi mawuyaci. Najeriya ta ce ta kashe 'yan ta'adda fiye da 13,000 a shekarar ta gabata. Shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya bayyana haka yau, yana mai cewa an sami raguwar hasarar rayuka da 'yan ta'addar ke haifarwa, inda yayi kasa da kashi 81 cikin 100 tun bayan da karbi rigaban mulki a shekarar 2023. Kasar mafi yawan al'umma a Afirka na fama da tashin hankula a iyakokin arewacin kasar wanda ya kara ta'azzara da kutsan yan ta'adda daga yankin Sahel da kuma yaduwar kungiyoyin yan bindiga. Shugaba Bola Tinubu da ke fuskantar zabe a watan Janairu ya aina dokar ta baci akan tsaro a watan Nuwamba bara yayin da gwamnatin sa ke fafutukar shawukan satar dimbin jama'a da kuma tarzoma. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya gargadin cewa a ranar Talata da ta gabata cewa karuwar rashin tsaro na kungiyoyi yan ta'adda musamman arewacin kasar inda aka fi noma abinci na yin barazana ga jama'a da kuma tattalin arzikin su. To ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu.
1: Abdullahi Tanko Bala kenan dauke da labarin duniyar kamar yadda kuka saurara.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu za ku ji yadda zargin ci da gumin jarumai a masana'antar shirya wasan kwaikwayo ta Kannywood a Najeriya ke ci gaba da daukar hankali tun bayan korafin daya daga cikin jaruman. Muna tafi da shirin matasa da ma na jika karu. Amma bara mu dauko tushen rahotannin daga batun siyasa a Najeriya. Inda bayan shafe shekaru 27 a cikin tsarin demokradiyyar tarayyar Najeriya, ana da nisa akan sabani da ke tsakanin masu mulki da ke kallon ci gaban Najeriya da kuma talakawan da ke kiran a sake kallo na biyu. Cikin wani jawabi ga 'yan kasar da shugaba Bola Tinubu ya yi akan ranar demokradiyya a Najeriya, ya ce an yi nisa a kokarin kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da sake gina tattalin arziki. Wakilinmu daga Abuja, Ubala Musa, na da cikakken rahoto.
3: Sake kaddamar da tsarin zaben a shekara ta 1999 dai ya gina babban buri a zuciyata da dama. A wani jawabi ga al'umma ta kasar dai, shugaban tarayyar Najeriya Bola Tinubu ya nemi kasar da su imani a cikin fatan gwamnati shirin karamba bana. Jabin kuma da ke zaman kafa ga shugaban na fayyace kokarin mahukunta na kasar bisa batun tsaro da tattalin arziki da ma neman gina ingantaccen tsarin zabe a kasar da ke fuskantar suka ta ko ina a tarayyar Najeriya a halin yanzu.
4: We have moved from training.
3: Yanzu ne mun tashi daga matakin horarwa da kawayenmu na Amurka da Faransa da tarayyar Turai zuwa kai hari bisa masu ta'adda a kauyen Aragi a jihar Borno. Mun rushe daukacin cibiyar bada umarni ta kungiyar ISWAP kuma mace-macen da ke da rawar ta'adda sun lagu da kusan kaso 81 cikin 100 daga shekara ta 2015. An kashe 'yan ta'adda 13 a shekarar ta shuɗe, a yayin kuma da wasu 124 da iyalansu suka miƙa wuya daga shekara ta 2023 ga ɓarayin shanu da mutane da masu ɗaukar nauyi na ta'adda. To ku miƙa wuya ko kuma ku fuskanci fushin tarayyar Najeriya. Kafa ta miƙa wuyan ba za ta zama wata dindindin ba. Ba kuma za mu tausaya dillalan zuba jinin 'yan Najeriya ba.
4: Trade in blood of Nigerians.
3: To sai dai koma ya zuwa ina shugaba Tinubu yake shirin ya kai kokari na gobe na shirin karamin banan. Daga dukkanin alamu yana da sauran tafiya cikin kasar da ke da zuciyar mai tsumma. Solomon Dalunde na zama jigo cikin gidan na adawa da kuma ya ce Abuja ta koma kulma cikin batun harkar mulki.
5: Yan bindiga suke cin mutuncin mutane, suna sata kananan yara su je suna kone musu roba a baya, suna fyaɗe da mata a daji su yi bidiyo su aika wa mazajensu, kuma hukuma kunkula. Wannan gwamnati kurman gwamnati ne, sai an zangure ta in dutse ya wuce kansu ya fadi akan wabon kowa. Wannan shugaban kazan fa aka gaya mishi cewa mataki na cire tallafin mai da yayi yan Najeriya suna mutuwa da yunwa, ya ce bai nadama ba.
3: Tsananin da ke buƙatar ceto ko kuma yaudara cikin harkar mulkin ɗan ƙasa suna da buƙatar buɗe ido cikin batun na siyasa. A tunanin Buba Galadima da ya ɗauki lokaci yana takarawa cikin fagen na siyasa.
6: Kana matazu yo ko ƙwajukune zai kawo mutanen matazu dama su tafi gona su yi noma, ba za su jefa masa ƙuri'a ba. A yi siyasa ta waye zai iya, waye ya taɓa yi aka gwada aka gani. Yana da matsala, tashi daga bacci mu gane muna yin abu sai mun aikata za mu yi tunanin me yasa muka aikata. A'a, a duk duniya sai an yi tunani tukuna za a aikata.
3: Tun dai aka ɗau hutu a lokaci na tarayyar Najeriya da nufin murnar ranar da ke tasirin gaske a idanu na masu mulki na ƙasar. To sai da kuma in har 'yan boko suna faɗin da a sauya, su kuma talakawa suna faɗin an kasa ƙoƙarin cikin alƙawari na shekarun na siyasa.
7: Majalisu sun bar aikinsu, ɓangaren shari'a sun faɗa aljihun ɓangaren zartarwa, babu wani abin da yake tafiya daidai. Saboda haka duk mutumin da ya buɗi baki ya ce demokaradiyyar nan tana burge shi, to da shi ake irin ɓarnar da ake yi.
8: Demokaradiyya illa iyaka kawai ta zo ta raba kan al'umma, ta sa yara duk sun koyi shaye-shaye, fitintinu a Najeriya yanzu ga su nan musamman a arewacin Najeriya, kuma duk wannan abin da ya haddasa wannan siyasa ne.
3: Najeriya dai tana da nisa a cikin tsarin da ke cikin rudani tsakanin masu mulki na kasar da ke karatun da hakuri da kuma talakawan da ke faɗin da sauran gyara. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya, inda zargin ci da gumin jarumai a masana'antar shirya wasan kwaikwayo ta Kannywood ke ci gaba da daukar hankali tun bayan korafin rashin samun biya mai gwabi da wani jarumi ya yi a kwanakin nan. Hankula sun raja a kan yin tambaya yadda ake sanya kananan yara a cikin fina-finan ba tare da wani tsayayyen tsari na biyan su hakkinsu yadda ya kamata ba, lamarin da ke ci gaba da jawo cece-kuce a masana'antar a daidai lokacin da ake gudanar da bikin ranar yaƙi da sa yara aikin ƙarfi. Wakilinmu na Sir Salisu Zango ya aiko mana ƙarin bayani daga Kano.
9: Can kwanakin baya tsohuwar jaruma da ake wa lakabin tambaya ta yamutsa hazo bayan da ta bayyana dan abin da ake biyan ta idan ta yi fim. Haka ma daga bisani shi ma Usaini Silakoki jarumi da ke yawan fitowa a matsayin uba a cikin fina-finan yayi kuka kan yadda masana'antar ta fi fifita 'yan mata. Wannan gaba ce ta tayar da batu kan ƙananan yara da ake sanyawa a cikin fina-finai, waɗanda da yawan mutane ke cewar babu wani tsari na biyan su haƙƙi daidai da rawar da suka taka, don haka ake ganin kamar ana ci da gumunsu. To amma Falalu Ɗorayi, darakta a masana'antar, ya ce babu wani yaro da ke musu aiki ba tare da sun danka masa haƙƙinsa ba lakadan kuma a gaban iyayensa.
10: Dukkanin ayyukan da muke gabatarwa ake ganin yara a ciki, ba ma gabatar da shi sai da sanin iyayensu. Wasu ayyukan ma duka da ka gani ina ji ko uba ko uwa za ka ga suna gurin ake daukan aikin, yanda in yaro ya gama zai tafi gida, kuma baya tafiya gida sai an biya shi hakkinsa. Inda akwai wata gaba da aka samu wannan tasgaro, magana cewa da bata buya za ta iya fitowa. Ina fata dai kullum mutane su kalli alkhairin da mutum yake samu sama da bangaren sharrin da yake samu a tare da ita masana'antar.
9: Batun na Falalu yayi daidai da na darakta Hafiz Bello, wanda shi ma yake cewa yana da tsari da ka'idoji domin duk wanda ya aiki akan biya shi haƙƙin su daidai ruwa daidai kurji.
11: Ba wani ƙananan yara da ake sawa a cikin fim wanda ba a biyan su kuɗaɗe. To ka san abubuwa ne yawanci sun faru in an dan samu matsala ko mutum ya tsaye cikin wani yanayi zai faɗi irin sarransa. Kuma ka san naman gaskiya kamar ni yanzu in zan yi fim gabaki ɗaya ni zan nema wani kasin da kuɗin ne magana da su, su za su kawo jaruman gabaki ɗaya, su za a biya kuɗin su gabaki ɗaya, su bayar ma da wannan jaruman gabaki ɗaya.
9: To amma a ra'ayin shugaban jaruman Kannywood Alasan Kwalle, ya ce zaman 'yan murna da ake yi a masana'antar shi ne yasa ake samun matsalolin gutsurtso ma, amma sukan yi kokari wajen ganin an samu daidaito tsakanin masu shiryawa da jarumai.
12: Wato gaskiya tsakani da Allah ba mu da wani tsari a hukumance a wannan masana'antar na cewar ga yanda za a yi ga yanda za a yi, illa iyaka kowane producer mai kamfani shi ke daidaito da wanda ya ɗauka. Sai dai daga baya dai idan mun samu wannan matsalar in mutum ya gaya mana to mukan jawo hankali a kai, saboda tsarin ne ake barinsa a baya. Kaga mu da ba za ma mu fita fim ɗin ba sai an yi taro an yi meeting kowa an ba shi form ya yarda da abin da zai yi, ya yarda da abin da za a ba shi. To amma yanzu majority za ka ga ba haka ake wannan tsarin ba, kawai da ka ake zuwa ake yin abubuwan, shi yasa ake samun irin wannan matsalolin.
9: To shin ko akwai wani tsari da hukumar ta ce fina-finai da ƙabi ta Kano ke bi don ganin an baiwa kowa haƙƙinsa musamman ma ƙananan yaran? Abba Al-Mustafa shi ne shugaban hukumar, ya ce suna da tsari da ka'idoji na tabbatar da kare haƙƙin jarumai manya da ƙanana.
13: Duk mutumin da zaka ɗauka aiki, babba ko yaro, akwai form da zai cike maka na yarjejeniyar kwanakin da zai yi ga kuma kuɗin da za a bashi ga manya har ga yara. Idan ba a baka form ba ana yin shi babali, ma'ana da baki cewar ga labari ya kirawo kaza kai sinasinai kaza kwana kaza ne kuma za mu baka kaza, saboda duk film sai an masa budget. Ko da jariri ne za a yi da wannan da tsakanin producer ko executive producer da mahaifan yara. To kuma a nan ne idan har ma ba a biya mutum ba za ka ga cewa an samu korafi, an kawo mana korafi, kuma za mu kira producer kuma tabbas har sai ya biya shi.
9: Ire-iren waɗannan zarge-zarge dai sun daɗe suna yawo a masana'antar Kannywood, wacce masana ke cewar har yanzu ba ta da tsari kamar takwarorinta na wasu yankunan. Nasir Salisu Zango, DW Hausa daga Kano, Najeriya.
1: To idan muka bar tarayyar Najeriya, kuma a jamhuriyar Niger tun a baya da ake batun sake kundin zartar da dokokin shari'a daidai da tsarin ƙasar da kuma al'adunta, sai yanzu ne wannan kundi ya tabbata har ma aka kaddamar da shi a jaridar ƙasa ta gwamnati. Sai dai batutuwa guda biyu sun fi ɗaukar hankali: batun doka mai tsanani ga masu luwaɗi da maɗigo da kuma batun cin hanci da karɓar rashawa, wanda a cewar masana matsalar ba wai kaddamar da dokokin ba ne kawai, amma aiki da su. Wakilinmu na Yamai, Salisu Bukari, na ɗauke da rahoto.

0: Wannan sabon kundi nazartar da dokokin shari'a na Code Penal ba yau ne aka sanar da cewa an kammala aikin sa ba amma kan wannan batu na luwadi da madugo aka samu cece kuce tun a lokacin yan siyasa wanda ake ganin a wannan lokaci cikin wannan sabon tafiya da Niger din ta sawa gaba an dauke kwararan matakai akan shi da kuma batun cin hanci da rashawa da ma'almun dahana da dukiyar kasa sai dai a cewa Dr. Ato na Maiwa mai sharhi kan dokokin shari'a a kasar ta Niger kwan tsaurara dokoki sai ana aiki da su ne suke tasiri
1: dangance da hukuncin masu alaka da jinsi lalle abin alfahari ne a kasar mu la'akari da yanda a kwanan baya rishin tabbatattar doka ya kawo cece kuce a cikin kasar nan dangance da hukuncin masu almanda hana da babakire da duki al'umma abin alfahari ne amma makomal wannan kokari tana hannun gwamnati sai ta hwasa kare mutane saboda yau matsalar ba matsalar dokoki bace
0: shi dai wannan batu na kaddamar da sabon kundin dokokin shari'a na kasar ta Niger ya dauki hankulan jama'a musamman ma dangane da batun masu luwadi da madugo ko kuma auren jinsi wanda da yake magana Umar Kante wani mai sharhi ta shafukan sada zumunta kan al'amuran da ke wakana a kasar ta Niger wanda yake ganin an yi jan kokarin wajen fitar da wannan sabon kundi amma kuma yace shi a tashi tambaya ina ne za a kai wani dan luwadi da an ka same shi da laifi
2: saboda in akwai abin da ya kama na matsala a kasar nan babu kamar irin wannan harkar ta yan luwadi masu madugo da arman jinsi saboda abin ya hwara hayyaka inda idan ka dauki wasu jihohin kamar Yamai kamar Maradi abin ya kai yana neman ma ya koma kamar Turai ina ganin har ma ga su waɗanda suke yin wannan abin ina ganin wannan kundin ya zo ya kwatamta musu da cewa su mutane ne ba dabobi ba sai dai kuma ni ina ganin irin wannan mutanen idan ka kama su ina ne zaka kai su saboda idan suka je gidan ka ana dokar sa a mata ne an ji an sa su cikin maza
0: duk da cewa wannan batu na luwadi shine ya dauki hankali amma kuma batun masu almundahana da dukiyar kasa da masu badawa da karbar cin hanci da rashawa batutuwa ne da suka fito karara a cikin wannan sabon kundi wanda ta kamata a wallafa shi dalla dalla ta yadda kowa zai san abin da ya kumsa kuma a cewar Umar Adamu na kungiyar da ke yaki da cin hanci da karbar rashawa su da mun fatan su shine na gana an dauki dokoki kuma ayi aiki da su
3: da ya aiki ga kowane ko shi wane ne ko shi dan gidan wane ne bayan wannan aka kawo zancen cin hanci da rashawa da kamar su daga aya 130-58 an kara sananin abun balle in ya zama abun waɗanda suka san doka ne abubuwa ne wanda tun wane lokaci muna nema mai dokan ai ko dokan da yake a da inda ma an yi aiki da shi da abun zai rage sosai dan ita doka ba daukan dokan ba kadai ba gawa kashi dan mai rai yayi so
0: a baya dai an ga yadda yan siyasa da sauran ma'aikatan gwamnati suka yi tawada ka da dukiyar kasa wanda a yanzu wannan sabon kundi ya tanadi hukunce-hukunce masu tsanani da suka hada da daurin rai da rai ko kuma ma hukuncin kisa ga waɗanda suka kai kololuwa wajen almundahana da dukiyar kasa amma kuma duk da haka abin da jama'a suke jira su gani shine doka ta aiki na ba sani ba sabo wanda suke ganin cewa yadda aka soma bincike kan masu luwadi haka ta kamata a soma bincike kan masu kudin da ba san ko daga ina suka same shi ba Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger
4: to yanzu kuma sai shahunan jaridun Jamus kan nahiyar mu ta Afrika
5: Hankulan jaridun na Jamus a wannan makon ya karkata ne kan gasar kwallon kafa na duniya da kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico ke zama masu masaukin baki kuma a yau zamu yi nazarin sharhunan da jaridar harkokin wasanni ta Sportbill ta yi kan kasashen Afrika guda 10 da za su taka leda a gasar wanda wannan adadi shine irinsa na farko a tarihi kuma jaridar ta fara ne da taken Morocco a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 Morocco dai tana daya daga cikin kungiyoyi mafi karfi a Afrika kuma tana cikin waɗanda za a fafata da su a gasar cin kofin duniya ta wannan shekarar a wasannin neman cancantar shiga gasar ungiyar ta mamaye rukunin E na Afrika kuma ta lashe dukkan wasanni 8 inda ta samu maki 24 mafi yawa sa'annan aka ci ta kwallaye 2 kacal babban nasarar da ta samu ita ce akan jamhuriyar demokradiyyar Congo da ce 6 da nema wannan ya bayo Morocco damar bayyana a karo na 7 a gasar cin kofin duniyar kazalika Morocco ta lashe gasar kofin kasashen Afrika daidai har so 2 jaridar ta Sportbild ta ci gaba da cewar jamhuriyar demokradiyyar Congo na murnar dawowarta zuwa matakin kwallon kafa na duniya a gasar cin kofin duniya na shekarar 2026 kungiyar ta yi nasara a wasannin share fage masu muhimmanci da Kamaru da Nigeria da kuma Jamaica, wanda hakan ya tabbatar da matsayinta a gasar da yanzu haka aka fara fafatawa. Ga Congo dai, wannan shine karo na biyu da ta buga gasar cin kofin duniya tun daga shekarar 1974, lokacin da kasar ta gabashin Afrika ke wasa da sunan Zaire. Da hazakan matasan ƴan wasa, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na da burin taka muhimmiyar rawa a wannan karan fiye da lokacin da ta fara gasar cin kofin duniya sama da shekaru 50 da suka gabata. Ita kuwa Côte d'Ivoire ta dawo ne dandalin gasar cin kofin duniyar bayan shekaru 12, kuma ta yi fice a wasannin share fage na Afrika, musamman ma a bangaren tsaron gida. An kasa doke su a wasanni 10, ba su yi asarar ƙwallo ko ɗaya ba, kuma sun sami matsayi na farko a rukunin da suke kafin Gabon. Nasarar da suka samu da jefa ƙwallo ɗaya har tara da nema akan Seychelles ita ma wata alama ce ta nuna ƙwarewa da bajinta wanda ya kafa tarihi. Wannan ya nuna bayyanar Ivory Coast din a karo na hudu a wasannin ƙarshe na gasar cin kofin duniya. A wasanni uku da suka buga a baya, an cire ƙungiyar a matakin rukuni a kowane lokaci. Amma a matsayinta na zakarar gasar cin kofin ƙasashen Afirka sau uku, tana cikin jerin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa mafi nasara a nahiyar. Bayan nasarar da ta samu a gasar cin kofin ƙasashen Afirka a shekara ta 2024, Ivory Coast din ta nufi gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 da sabon ƙwarin gwiwa. Daga batun wasanni sai kuma ƙoƙarin da ake yi na shawo kan cutar Ebola da ta sake barkewa a ƙasashen gabashin Afirika. Inda jaridar da Tage Spiegel ta wallafa labari mai taken idan Afirka ba ta da ƙarfi kuma ta kasa magance matsalar Turai za ta ji a jikinta. Likitan Congo kuma mai bincike Jean-Jacques Muyemba ya bayar da gagarumar gudunmowa wajen gano cutar Ebola.

0: Juma dalla yanzu kuma ga Zainab da tawagarta a shirin ji ka karu.
1: DW ji ka karu.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu a cikin wani sabon wasa na yan zamanin computer mai suna Rabiu ya saki layi wannan shine kashi na hudu na wasan namu wanda ya faru a garin Tunkuza dake nahiyar Afirka a kashin da ya gabata ministan harkokin cikin gida mai girma Mati Zanzaro ya ba wa Rabiu wani aiki na jagorancin bangaren fasahar sadarwa da yada bayanai da ma dukkan wani abin da ya shafi sadarwar a yakin neman zaben sa ko ya karbi aikin kuwa bar mu saurare shi a ofishin ministan harkokin cikin gida a wannan kashi namu mai taken masanin computer ya shiga rigima
4: ba kamar lokacin da yazo da farkon ba wannan ganawar an yi ta ne a ofishin Mati daga ƙarshe bayan da ministan ya iso sai ne mi Rabiu da yayi magana
5: to yalla bai mai zin dinga yi ne takamaimai
6: zabe a zamanin nan ana yin sa ne ta amfani da lissafi da basira sosai wani mutum ɗaya ne tak da yake zaune a wani waje yake jujjuya al'amuran zaben ta amfani da computer wannan shine aikin da zaka yi Rabiu kai ne wannan mutumin da zai yi wannan aikin ta computer
5: wato kamar yin cusawa mutane wani ra'ayi ba tare da sun sani ba da sauya akalar tunaninsu zuwa abin da ake so su yi da kuma cusa musu yadda za su yi zabe ya zama dai gaba daya mu muke sarrafa tunaninsu kenan ko
6: ha haka abin yake sannan kuma koda babu mutum daya da zai yi zabe a duk fadin Tunkuza za mu yi amfani da bayanai da kai za ka kirkira ta amfani da basirar computer da sauran hanyoyin fasaha mu cusa wa mutane tunaninsu amince cewa jama'a masu rinjaye ne suka zabe mu kuma cikin adalci
5: kana nufin yin magudin zabe kenan
6: kana iya kiran abin da kowane irin suna ma da kake so amma ni zan kira shi da jagorancin alƙibiran zaben ƙasa wannan shine shugabanci nuna wa mutane hanya ba koyaushe ne mutane suka san hanya ba
5: amma hakan ya danyi ban ma san me zan ce ba yalla bai hakan ai ya danyi kama da rashin tsari
6: wannan shine gaskiyar yadda siyasa take tafiya yanzu a duniya dole ne sai ka toshe kunnanka don yin wannan aikin mutumina wasu daga cikin ayyukan naka sai ka shafawa idan ka toka kuma wani lokaci za ka rika jin kamar kana cikin rudani amma ina tabbatar maka kwalliya za ta biya kudin sabulu wannan shine dalilin da yasa za a biya ka albashi mai tsoka to zan sake tambayar ka Rabiu za ka yi
5: ina jin
6: kaga Rabiu dole sai ka samu nutsuwa akan aikin 100% saboda da zarar ka amince to babu damar janyewa
5: ai na tabbata 100% yalla bai ina mai farin cikin shiga wannan sabuwar rayuwar kuma ma gaskiya na mutsu na fara
6: da kyau nayi farin cikin jin haka to yanzu muna so ka sa hannu a kwangilar daga nan sai mu sa wani ya kai ka sabon ofishinka domin fara aiki
4: yayin da Rabiu ya shiga tawagar masu yakin neman zaben Mati gajina ofishin yakin neman zaben Dr. Mai Nasara
7: Dr. Mai Nasara kai ba kuwa
8: haka ne fa gaje ko
9: eh Dr. Mai Nasara ni ce
8: to bismillah mar ga wuri nan zauna
9: nagode
8: yawa
9: bismillah
8: to shayi za a baki ko lemo
9: a'a nagode a bani ruwa ma ya isa
8: to masha Allah Rabi
7: na'am yalla
8: an ba ta ruwa
7: a tura labe.
9: Nagode Rabi.
7: Ka ba damuwa.
10: A gaskiya mun yi murnan samun email ɗinki. Abun farin ciki ne a ce mutum mai irin ƙwarewarki ya nuna sha'awar zai aiki tare da mu. Na tabbatar irin fahimtar da kika yi wa dandalin sada zumunta za ta taimaka mana wajen ƙara mana ƙaimi mu samu mu kai ga gacin da muke bukata don cin zaben nan.
9: Gaskiya ne ranka ya dade. Ka riga da kai gangami mai ƙarfi wanda bana jin zan iya ƙara wani abun da zai yi tasiri.
10: A'a, haka kike gani?
9: Ƙware kuwa, ko shakka babu. Dan yunkuri kaɗan ta bangaren kafar sada zumunta zai iya toshe duk wata lamba da abokanan hamayya ka za su iya amfani da ita.
10: To ta yaya kike ganin za a yi hakan?
9: Ka fito a matsayin ɗan takara na matasa.
10: Haka ne.
9: Kuma manufofinka sun dace da tunanin mafi rinjaye daga matasa.
10: Gaskiya ne.
9: Abin da ya rage wa tawagar yakin neman zabanka shine su yayata sakon zuwa ga inda ma bai je ba tukunna.
7: Ha'a. Kina nufin kina bayar da shawara a yi amfani da kafar sada zumunta maimakon irin su jaridu don a kai ga ƙarin matasa?
9: Haka abin yake.
10: To amma gaje sauran mutane fa su ma fa muna buƙatar ƙuri'unsu. Ina sa ran zama shugaba ne na dukkan mutanen Tunkuza ba wai na wani bangare guda ɗaya ba.
7: Tabbas.
9: Haka ne ranka ya dade. Ba wai ina cewa mu yi watsi da su bane. Ita hanyar sadarwa ta gargajiya tana da nata bangaren.
10: Haka ne.
9: Kuma lallai za mu iya amfani da ita. Abinda nake cewa shine akwai matasa masu yawa.
10: Haka ne.
9: Waɗanda sakonninka bai isa gare su ba. Saboda ba sa mu'amala da kafafun sadarwa na gargajiya. Komai sai dai su dinga ganin shi a wayarsu. Wannan shine abinda zan mayar da hankali akai.
10: To amma ta yaya zaki hakan gaje?
9: Zan tallata wannan Hajar mai nasara ta wasu sakonnin da akan sawa a kafafun sada zumunta na zamani. Sannan kuma zan tuntubi wasu fitattun masu mu'amala da kafafun sada zumunta na zamani waɗanda za su tura sakonka daga shafukansu.
10: A'a, masu ta'ammali da kafafun sada zumunta kuma na zamani bayan ke gaje?
9: Masu mu'amala da kafafun sada zumunta na zamani. Har da nima mana. Masu mu'amala da kafafun sada zumunta na zamani. Ai suna da mabiya daban-daban. Mutanen da suke son abubuwan da nake rubutawa ba lalle ne su so wani ba. Haka su ma ba lalle ne su so abin da na wallafa ba.
10: Gaskiya ne.
9: Samun masu mu'amala da kafafun sada zumunta na zamani su shigo tawagar zai sa mu kai ga matasa masu yawa.
10: Haka ne, to gaskiya wannan yayi sosai ma kuwa. Yanzu abin da nake so zan so ki jagoranci bangaren mu na kafafan sada zumunta na zamani gaje. Zaki iya?
9: Sosai ma kuwa ranka ya dade.
10: To masha Allah.
9: Abin da ya kawo ni nan kenan.
10: To gaskiya na ji dadi sosai.
4: Haladu da Amina na zaune a dan karamin ofishin uwar gida Saude tare da iyayensu da kuma su malama Samira da Zainab. Uwar gida Saude daga nata bangaren tana zaune a kan teburinta tana kallon su ta saman tabaranta sai ta gyara murya ta fara magana.
11: Na gode da ku samu lokaci kuka zo. Amma kafin mu fara bari na gabatar muku da Malalin Ruwanu shine baban Haladu.
12: Sannunku da
4: zuwa.
11: Yauwa, wannan kuma malam baba ne da mai ɗakin sa iyayen Amina.
12: Sannunku da zuwa.
13: Yauwa, mun gode ba
12: sannu.
11: Yauwa. Wannan ita ce malama Samira Hassan tare da malama Zainab Musa. Waɗannan malamai ne a makarantar namu na Tunkuza. Ni kuma sunana uwar gida Saudi. Ni ce shugaban makaranta.
13: Barkanku da gido
12: sannu.
13: Sannu shugaba.
11: Yauwa da kyau. Ban sani ba ko kun san abin da ya sa muka kira ku nan. Ga waɗanda ba su sani ba, akwai wani abu mara daɗi da ya faru a makarantar nan. Amina, wanda ɗaya daga cikin ɗalibanmu ne, ta yaɗa wata jita-jita mai matuƙar ɓata suna.
14: Me? Wato, hankalin ɗana ya yi matuƙar tashi a kan wannan lamari. Mu ɗinnan iyayensa, wannan mummunar jita-jitar ta yi matuƙar ɗugun zuma mu. Muna son Amina ta ba wa Haladu haƙuri a gaban 'yan ajinsu, kuma a rubuce. Domin in har ba ta yi haka ba, za mu iya kai al'amarin zuwa ga ƙara.
15: Wallahi na tuba.
11: Kada mu manta cewa har yanzu fa yara ne. Ya kamata mu saita musu tunani.
12: Na yarda da maganar ki uwar gida Saudi. Yara ne idan suka yi wani abin da ba daidai ba, ba ma buƙatar mu fusata. Dan Allah ina roƙonka, Mallam Rulwano. Don Allah dan Annabi mu zauna. Mu tattauna akan wannan al'amarin. Ba sai mun shigar da lauyoyi a cikin wannan maganar ba.
14: To amma me yasa ta yi haka? Me yasa take so ta ci mutuncin mu da dana haka kawai?
12: Kamar yadda uwar gida Sauda ta ce, Amina da sauran dukkan dalibai tasowa suke yi. Kuma wani lokaci yara kan yi abu cikin rashin tunani. Ni ce malamar Amina da Haladu. Kuma na tabbatar muku da cewa wannan abin ya samo asali ne a dalilin wata rashin fahimta ta matasa ta shirme da aka samu tsakanin Amina da Haladu.
16: Mallam Lirwanu, a bayyana take cewa lallai Amina ta yi nadama. Ina fatan dan Allah ka yi haƙuri. Ka bar komai ya wuce, ni ina mai tabbatar maka da cewa na riga na haƙura.
14: To, wannan ya rage ga Haladu. Shi ne wanda aka ciwa zarafi aka kuma kunyatar.
11: A Haladu, me ka ce? Kana jin za ka yafe wa Amina?
17: Zan yafe mata idan ta bani haƙuri a gaban dukkan mutanen da suke makarantar nan. Sannan ta faɗa wa kowa ƙarara cewa jita-jitar da ta yaɗa na ina soyayya da Malama Samira ƙarya ce tsagwaranta.
15: Zan yi hakan don Allah ka yi haƙuri Haladu.
11: To da kyau. Mu ɗauka komai ya wuce kenan ko Mallam Lirwanu?
14: To, inda har Haladu ya gamsu ba komai.
3: Da wannan magana muka kawo ƙarshen kashin na yau. Shin da gaske Amina ta koyi darasi? Ta yaya kuma yakin neman zaben nan zai gudana? Ku biyo mu domin jin yadda labarin zai dora. Daga nan birnin Bon nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
0: Jama'a da Allah, da fatan wannan shiri ya nishadantar da ku. Yanzu kuma sai sakonni kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙarya a yankunan ku.
1: DW wasiqun masu sauraro.
18: Masu sauraro, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin wasiqun masu sauraro. Shirin da ke baku damar aiko mana sakonninku da kuma ra'ayoyinku game da abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya a yankunan ku. A cikin shirin na wannan lokaci, ni Sa'id Sa'ad Abubakar zan kasance da ku.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu zango na uku na yada shirye-shiryen DW Hausa kuke saurara wanda yake zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus da fatan kun wani lafiya. Sunana Khadija Madrufa'i. A jerin rahotannin namu na wannan yammaci za mu je tarayyar Najeriya bayan kaddamar da bikin demokradiya. Kan jin ku yaya ƴan kasar suke kallon wannan rana?
2: Ba rana ba ce wadda ya kamata a kasance cewa ana ayyanta wani murna. Rana ce wacce ta kasance ta alhini, jaji da kuma bakin ciki domin halin da mulkin demokradiya ya jefa 'yan ƙasa.
1: Muna tafe da ƙarin bayani akan wannan batu wanda shine yake a matsayin jigon shirin. Za mu je jamhuriyar Niger domin jin yadda shugabannin biranen ƙasar da takwarorinsu na Mali da Burkina Faso suka gudanar da wani zaman taro na zaman tsintsiya maɗaurin kiɗaya. Za kuma mu je gabas ta tsakiya domin jin inda aka kwana akan yakin Iran, Amurka da Isra'ila. Amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan Abdullahi Tanko Bala ya fara da labarin duniya.
0: DW labarun duniya.
3: Elon Musk ya zama mutum na farko da ya mallaki jarin da ya haura dala trillion ɗaya da cinikin hannun jarin kamfaninsa na SpaceX. Tsadar tikiti da hana visar shiga Amurka sun dakushe armashin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Sabuwar dokar ƙungiyar tarayyar Turai kan neman mafaka a Turai ta fara aiki. Tsadar tikiti da hana visar shiga Amurka ga ma'abota ƙwallon ƙafa da kuma karkata da Amurkawa suka yi ga wasan ƙwallon kwando sun sanya gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da Amurka ke ɗaukar bakuncinsa kasancewa mara armashi. Amurkar ɗaya daga cikin ƙasashe uku da ke ɗaukar bakuncin gasar za ta buga wasanta ne a yau Juma'a inda za ta kara da Paraguay a birnin Los Angeles. Wasa ne dai da Amurkawa da dama ciki har da Donald Trump za su ƙauracewa. Shugaban na Amurka wanda ba zai halarci kallon wasan ba zai samu wakilcin sakataren harkokin waje Marco Rubio. A gaba da tsadar tikitin, shugaba Donald Trump ya ce ba zai biya dala 1,000 ba domin kallon wasan na farko idan da zai kasance mai goyon bayan ƙungiyar da za ta buga wasan. Elon Musk mai kamfanin SpaceX ya sami gagarumin tagomashi a cinikinsa na farko na kasuwar hannun jari ga al'umma, inda hannun jarin ya sami ƙarin kashi 11 cikin 100 a kan dala 150 kowane hannun jari, saɓanin farashin farko na dala 135, lamarin da ya kai jarin kamfanin zuwa kusan trillion 2. Buɗe hannun jarin ya sanya Elon Musk, wanda ya mallaki kamfanin SpaceX da kamfanin motoci na Tesla, zama mutum na farko a tarihi da ya mallaki jarin trillion 1 a ƙalla a takarda. Kamfanin SpaceX, wanda aka fi sani da ƙera na'urorin tauraron ɗan adam, ya sayar da hannun jari kimanin miliyan 555 da 600 a kan farashin dala 135 kowane hannun jari, inda haka ya samu ribar dala biliyan 75. A yi kiyasin cewa darajar kamfanin na SpaceX a yanzu ya kai dala trillion 1 da biliyan 77 fiye da kamfanin Meta, wanda kamfanin Facebook yake ƙarƙashinsa. Yanzu dai SpaceX shi ne kamfani mafi daraja a Amurka. Sabuwar dokar da aka yi wa gyara kan 'yanci rani da manufofin shiga ƙasashen Turai domin neman mafaka ta fara aiki a faɗin ƙasashen Turan a yau Juma'a. Dokar wadda aka shafe shekaru 10 ana yi mata gyara ta biyo bayan matsin lambar da gwamnatocin Turan suke riƙa fuskanta ne daga jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayi na 'yan kishin ƙasa. Sabuwar dokar ta fito da tsauraran dokoki akan iyakoki a waje guda, kuma da hanzarta duba takardun masu buƙatar mafaka da faɗaɗa hanyoyin fasahar zamani kan takardun neman mafakar da kuma gaggauta mai da waɗanda ba amince da buƙatunsu ba. Tun a shekarar 2024 ne dai ƙungiyar tarayyar Turai ta amince da waɗannan sauye-sauye waɗanda aka aiwatar da su cikin shekaru 2. Shugabar kuma tarayyar Turan Ursula von der Leyen ta bayyana daftarin kundin da cewa yana cike da adalci da nagarta, kuma zai ba da damar tsaurara tsaro a kan iyakoki da kuma haɗin kai a tsakanin mambobin ƙasashe. To, ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Majalisar Koli ta Shari'ar Musulunci a Najeriya ta bayyana damuwa da ƙaruwar satar mutane da kashe-kashe da kuma hare-hare a kan al'ummomi a faɗin ƙasar. Majalisar ta ce satar baya-bayan nan na ɗaruruwan mutane a jihohin Borno da Oyo da Niger da Zamfara ya girgiza ƙasar da ƙara jefa rayuwar al'ummomi talakawa da suka daɗe cikin ƙangin tashin hankali cikin ƙarin fargaba. A cikin wata sanarwa da sakataren Majalisar Shari'ar Musuluncin a Najeriya, Nafi'u Baba Ahmed ya sanya hannu. Majalisar ta nuna takaicinta cewa tsawon shekaru da dama, 'yan Najeriya masu kishi, sarakunan gargajiya da malaman addinai da kungiyoyin farar hula da dukkan masu ruwa da tsaki sun sha yin kira ga gwamnati ta sauke haƙƙin daira ta a wuyanta na kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu, amma sai tabbaci kawai ake bayarwa yayin da matsalar ke ƙara taɓarɓarewa. To ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu.
1: To an gaishe da Abdullahi Tanko Bala ɗauke da labarin duniyar.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu za mu je da dokar neman mafaka ta tarayyar Turai da aka yi wa gyaran fuska ke fara aiki. Muna tafi da takaitattun labarin wasanni. Akwai kuma shirin darasin rayuwa da ma na lafiya jari sai kuma ra'ayoyinku. Amma yanzu bara mu ɗauko tushen rahotannin namu daga jigon shirin. Inda yayin da ake ci gaba da bikin ranar da... Yayin da ake ci gaba da bikin ranar demokradiyya ta Najeriya ta bana, al'ummomi da dama a jihohin Katsina da Zamfara na bayyana damuwa kan yadda matsalar tsaro ke ci gaba da kamari wanda ke haddasa a rasa rayuka da dukiyoyin al'umma. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya haɗa mana rahoto a kai.
4: Bikin ranar demokradiyyar ya zo ne lokacin da hare-haren 'yan bindiga ya kamari a jihohin, inda ƙungiyoyi da dama da ma masu fafutukar kare haƙƙin jama'a suka yi amfani da bikin ranar wajen nuna damuwa kan matsalolin tsaro da kuma tsadar rayuwa. Adamu Abubakar Kwatarkwashi da Abdulaziz Abdulaziz shugabannin ƙungiyoyin wasu fararen hula ne a jihohin Katsina da Zamfara ga abin da suke cewa kan wannan rana.
2: Ba rana ba ce wanda ya kamata a kasance cewa ana yin mata wani murna, rana ce wanda ya kasance ta alhini, jaji da kuma bakin ciki domin halin da mulkin demokradiyya ya jefa 'yan ƙasa ta hanyar rashin tsaro, matsalar tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa gabaki ɗaya. Idan aka diba ita demokradiyya ana yin ta ne domin ba da walwala ci gaban rayuwa da kuma a tsaron dukiyar al'umma, amma sai kasance demokradiyyar Najeriya ko yaushe abin da ake cewa ƙareje da yau.
5: A yi murnar ranar demokradiyya kamayya, ai sai dai mu taru mu yi bakin ciki. A yadda tsaro ya jagwalgwale, a ce a jihata ta Katsina an samu janar tired guda, dama an taba ɗaukar tsiga, to yanzu an zo an ɗauki rabe, janar rabe. Wannan ai kaga abin ya nuna cewa gwamnatin ba da gaske take ba. Wato abin da zai baka mamaki shine mutane sun ma gane cewa gwamnati ba ta iya kare su wallahi.
4: Waɗannan mutanen kuwa sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda aka gudanar da bukin demokaradiyyar a irin wannan lokaci a Najeriya.
6: A zamanin mulkin demokaradiyya ne muka samu ana satan mutane, ana kashe su, ana garkuwa da su da kuma an sa kuɗin fansa. A cikin lokacin ne mata suka zama jawarawa, yara suka zama marayu, an maida dubban mata da ƙananan yara 'yan gudun hijira ana bautar da su, suna yawo a titi babu muhallin zama, babu abincin ci, babu karatun boko, babu hanyar neman lafiya. Don haka mu ba mu farin ciki da wannan rana.
7: Ai mana demokradiyya mu abinda zamu ce ba muna ya kamata ai ba, musamman mu nan yanki na kankara local government inda wannan hidima ta bandit ta dame mu matuka. Kamata a ce zaman jimami muke yi, gwamnati ta yi zaman makoki ko akan mutanen da ake kashe mana kawai, ba murna ba. Kuma ga halin matsi na rayuwa da muke ciki, talaka abincin da zai ci ya gagare shi, an hana shi noma, ba tsaro, ya tafi gona a kashe shi.
4: Sai dai duk da kamarin hare-haren 'yan bindigar masana'a nasu bangaren irin su Dr. Kabiru Adamu, na ganin gwamnatocin demokradiyyar kasar sun taka rawar gani wajen dakile hare-haren gami da bada ƙarin shawarwarin matakan da ya kamata a ɗauka don magance matsalar.
8: Matakan da gwamnati take ɗauka matakai ne na ƙarfi, tana nasara, muna ganin tana kashe manya-manyan waɗannan shugabannin irin waɗannan ƙungiyoyi masu riƙe da makamai. Abin da ya rage ta yi matakai na hana su walwala, na bin kuɗaɗen da suke samu, na irin mashin da suke amfani da shi, da kuma na makaman da suke samu. Sai kuma ta tabbatar da cewa ta saka jama'a cikin tafiyar ta yadda za ta ƙarfafa bayanan da take samu.
4: Gwamnatin jihar Katsina ta fidda wata sanarwa ta musamman kan ranar demokradiyyar, inda ta jaddada samar da roman da demokradiyya ga al'umma da kuma ci gaba da kare rayuka da dukiyoyinsu. Takwarar ta jihar Zamfara kuwa ta shirya wani ƙware-ƙwaren biki a gidan gwamnatin jihar, ita ma inda ta yi kalaman ƙarfafa gwiwa ga al'ummar jihar. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: Duba da yadda mutane ke kokawa akan halin da ƙasar take ciki a daidai lokacin bikin ranar demokradiyya, na tattauna da Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya, na kuma fara da tambayarsa. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce demokradiyya ba ta zauna ba muddin babu rashin tsaro. To me yake nufi kenan?
9: Yana nufin cewa in dai ana son shugabanci na gari, kuma shugabanci da ake kira na demokradiyya wanda halaccin shi daga jama'a ne, to sai ya zamanto cewa al'umma ba su fuskantar matsalar tsaro. Na fahimtar kenan, kamar wato matsalar tsaro ya yi hannun riga da ainihin tsari da muradun demokradiyya.
1: To gashi kuma yanzu Najeriya tana fuskantar matsalar rashin tsaro, duba da wannan furuci na shugaba Tinubu, me hakan kake ganin yake nufi?
9: Tufka ne da walwala. Maganganun da yake yi akan matsalar tsaro tun daga shekara ɗaya zuwa yanzu ba su yi sha bamban da matakan tattalin arziki da suke ɗauka da nufin gyara tattalin arziki ko sauƙaƙa ma talakawa halin ni yanzu da suke ciki. Saboda haka sun kawo wata siyasa na maganar kafa 'yan sandan jihohi. Duk wanda ya san tarihin 'yan sandan jihohi ya san 'yan siyasan nan ko kuma shugaban ƙasa da muƙarrabansa sun ɗauki wuƙa ne sun dafa a cikinsu, kuma suna son su kunna wata wuta ce da ƙarshe zai cinye tsarin kuma zai iya cinye ƙasar. Ba barazana ne ba, a'a muna la'akari da irin hali na rashin haɗin kai da rashin yarda da juna.
1: To yanzu gashi
9: ba an gwamnatin tarayya ta kasa yaya soja jiha za ta iya.
1: To yanzu gashi duba da wannan matsala ta tsaro musamman arewa maso yamma, har ma an ga zanga-zangar lumala a baya. Shin hakan kana ganin za ka iya cewa yana tasiri kuwa?
9: Har yanzu bai da tasiri, domin idan da shugabannin ƙasar nan sun damu da halin da mutanen ƙasar nan suke ciki. Saboda haka ina ganin cewa har yanzu shugabannin ƙasar nan suna ganin gaskiya talaka, musamman waɗanda suka fito daga cikin arewacin ƙasar nan, tasirinsu ragagge ne, kuma kila ba za su taɓa yin wani aiki ɗaukan wasu matakai da za su ma barazana ma mulkinsu ba, ballantana kuma a ce ya kai ga bijirewa ko ta da ƙayar baya.
1: To amma an sha gudanar da irin wannan a baya, ko abin da ka faɗa yana da wato alaƙa da abin da ya sa ba a ganin canji a ƙasa?
9: Gaskiya ba a taɓa yin zanga-zanga mai tasiri wanda jama'a suka haɗa kai suka yi kwamba tarihi. An samu irin wannan matsala a wasu yankuna na jihohin arewa, musamman akan wannan SAS ɗin nan, so 'yan sandan SAS. Ai ya yi tasiri, amma dai arewacin ƙasa har yanzu ba a taɓa yin wani tumbuɗi da za a ce wai zai girgiza masu mulkin ƙasa ko ya girgiza ba. Har yanzu da muke maganar nan ana ganin shi ɗan arewa zai iya jure ma kowace irin wahala da kuma kowane irin kaskanci.
1: To akwai
9: ina ganin wannan kusan shi ne yake ƙarasa suke ganin cewa ba abin da zai faru ko da a zaɓe mai zuwa.
1: To shin akwai wata hanya da kake ganin su matasan za su bi domin su nuna wa wato shugabannin cewar lallai muna da tasiri kuma abin da muke da gaske muke?
9: Idan matasa da gaske suke sai sun barranta daga wasu fitintunu da matsaloli da kasassun shugabannin ƙasa suka tsunduma ƙasar shekara da shekaru. Misali, sai sun nisanci kansu daga matsala ta ƙiyayyen yaɗa ƙiyayya ta ƙabilanci, ƙiyayyar addini, ƙiyayyar ɓangaranci, wanda yau da yawansu suna amfani da kafofin sadarwa na zamani suna yaɗa ƙiyayya da sharri, wanda kuma sakamakon haka yana ƙara raba kan ƙasa ne. Sannan kuma sai ya kasance cewa su ba makwaɗaita ne ba.
1: To wani irin ci gaba matasa ke fatan gani idan har ana maganar ranar demokradiyya a Najeriya?
9: Ya kamata matasa su yi fatan cewa aikin gwamnati ana samun shi ba sai kai ɗan wane ne jikan wane ba, a'a talaka ɗan wanda ba kowa ba, wanda ya cancanta a bashi aiki. To irin wannan abin da ya kamata matasa su yi fatan an kawo ƙarshen shi kenan, an kuma bijire mai.
1: Tattaunawar muke nan da Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya, kuma ƙarshen jigon kenan. Idan muka bar tarayyar Najeriya kuwa, a jamhuriyar Nijar, shugabannin birane na ƙasar Nijar da takwarorinsu na Mali da Burkina Faso sun gudanar da wani zaman taro na kwanaki biyu, inda suka haɗa wata ƙungiya ta ƙananan hukumomi na ƙasashen IAS a wani mataki na gama ƙarfi da ƙarfi domin tafiya hannu da hannu daga ɓangaren magadan wato garuruwa na ƙasashen kamar yadda ake a matakin ƙoli. Wakilinmu na Yamai, Salisu Bukari, ya duba wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
10: Bayan kaddamar da tsarin dokokin aiki na kungiyar ta haɗin gwiwar kananan hukumomin kasashen uku na IAS, an girka mambobi na sabuwar kungiyar, inda Abdullahi Basinga, shugaban kungiyar kananan hukumomi ta ƙasar Burkina Faso, ya zamanto shugaba, inda aka yi mataimaka biyu da suka haɗa da Abdullahi Garba Maiga, shugaban kananan hukumomi na ƙasar Mali, wanda zai sa ido kan hulɗa ta tsakanin kananan hukumomi da kuma hulɗa ta kananan hukumomi da sauran manyan ma'aikatu na kasashen. Da kanal Bubakar Sumana Garanke, shugaban da'irar birnin Yamai, kuma shugaban kungiyar magajinan garuruwa ta ƙasar Nijar ta AMN, wanda zai kula da batun zaman lafiya da tsaro game da harkokin ci gaba na kungiyar magajinan garuruwa ta IAS. Kuma a cewar Isuf Mamman, shugaban da'irar birnin da Magaram, wannan fasaha za ta ƙara kusanto IAS da talakawa na karkara.
11: Tunda mu magajin gari mu ne tare da talakawa kenan, komi aka yi in IAS ta koma tunda ƙasa har sama kenan, alhamdulillah. To duka ɗan Mali, ɗan Burkina da mu na Nijar, wanda sun ka samu sa'an sa cikin wannan komiti, mun haɗu cikin ranga kuma cikin daɗin rai, kowa shi daɗin wani abu ne wanda muna jin shi tun daɗewa. Da ana yin amintaka mai ba a kai can ba, yanzu nan ranga duk gudan abun da zamu shin yi muna haɗa ƙarfi da ƙarfe ne mu yi abubuwa bisa ga talakawa sun san da shi, kuma abun da muka gani ana yi Burkina da Mali duka mu yi shi, su ma su ɗauki da zari wurinmu su ma su je su yi.
10: Wannan tsari dai yana daga cikin burin da kungiyar IAS ta sawa gaba. Na ganin a kowane bangare an samu babban haɗin kai don tafiya tare. Kanal Sumana Garanke shine shugaban kungiyar magajinan garuruwa ta ƙasar Nijar ta AMN, wanda ya karbi bakuncin wannan haduwa a da'irar sa ta birnin Yamai.
12: No commune, no region, no collective.
10: Yace kananan hukumomin gundumomin zuwa jihohinmu, dukkanin su kusan babu wani bambanci na yanayin da suke fuskanta. Suna fuskantar yaduwar al'umma cikin gaggawa, birane na ƙara fadada, kuma ga bukatun inganta yanayin rayuwar al'umma, ga kalubale na sauyin yanayi da tsaro, da kuma bukata ta samun ci gaba na tattalin arziki da na zamantakewa. Kuma wannan kalubale wani lokacin suna fice iyakokinmu, kenan amsa a gare su ita ce ta agama karfi da karfe, ta yadda wannan haduwa tamu a matsayin kungiya za ta zama wani mabudi na ci gaban yankunanmu da al'ummomin baki daya.
12: Development territorial integre au benefice de nos populations.
10: Ministan cikin gida na Jamhuriyar Nijar, Janar Muhammad Tumba, da dukkanin kananan hukumomi da majohi ke a ƙarƙashin kulawar ofishinsa, ya yaba wannan haduwa, wanda bayan ta shugabannin kasashe zuwa ministoci, yanzu kuma ta koma ga bangaren shugabannin kananan hukumomi, wanda kuma ya ce su ne gimshiki na cigaban kasashe.
13: Les collectivités territoriales sont de plus en plus perçues.
10: Yace kananan hukumomi a hali yanzu sun kasance su ne abokan hulɗa na farko wajen wanzar da siyasar ƙasa, su ne gimshiki na tsarin kalkasa yankuna, don haka ta kamata su kasance a sahun gaba wajen zaburar da sauran jama'a, don ganin kowa ya kawo tashi gudunmuwa don a samu ci gaba mai ɗorewa. Su kasance masu kawo tashi gudunmuwa wajen harkoki na samar da tsaro da haɗin kan jama'a, da kuma aiwatar da tsari na yaƙi da talauci. Kananan hukumomi yana da kyau su rubunya ƙoƙarin da suke wajen samar da kuɗaɗen shiga don ci gaban yankuna. Babban abin da al'umma ke jira dai, musamman ma a nan Jamhuriyar Nijar, shine na ganin an ƙarfafa kananan hukumomi daban-daban, kama daga na birane har ya zuwa na cikin karkara, ta hanyar samar da ababe na more rayuwa, musamman ma ga matasa, mata da kananan yara. Salisu Bukari, DW Hausa, daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
1: Idan muka koma a gabas ta tsakiya, kuma Iran ta jaddada cewa har yanzu ba ta kai ga yanke hukunci na ƙarshe ba a kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakinta da Amurka, duk da cewa shugaba Trump ya sake nanata cewa akwai yiwuwar nan gaba, na wato nan ba da jimawa ba, za a sanya hannu a kan yarjejeniyar. Wakilinmu na gabas ta tsakiya, Mahmud Yaya Azare, ya aiko mana da rahoto a kan wannan batu.
14: Bayan da aka kwashe daren jiya, ana zaman fargaba gami da dakon barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na kai wa ƙasar Iran munanan hare-haren a yi ta ƙari. Shugaban ya shirinta wa duniya dakatar da kai waɗannan hare-haren sakamakon abin da ya kira ƙaratowar cimma yarjejeniya da ƙasar ta Iran da ya yi.
15: We just made a great settlement of the war with Iran.
14: Ya ce Amurka ta yi sulhu kan yakin da take da Iran. Muna kan kammala tattara takardun yarjejeniyar. A yanzu mun gama dandalewa a daftarin yarjejeniyar kan cewa Iran ba za ta taɓa mallakar makamin nukiliya ba. Lamarin da shine babban makasudinmu na shiga yaƙi da ita. Wannan kuma wata gagarumar nasara ce. Shugaba Trump ɗin da ya ce za a buɗe mashigar Hormuz da zarar an rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar. Ya kuma ce ya gana da shugabannin yankin na Gabas ta Tsakiya da suka haɗa da shugabannin ƙasashen yankin Gulf. da fara ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu game da shugaban Turkiya Recep Erdogan, waɗanda ya ce dukkaninsu sun yi matuƙar murna da farin ciki da hakan. Duk da cewa shugaban Trump na Amurka ya bayyana cewa yana da ƙarfin zato kan cewa jagoran addinin Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ya yi na'am da wannan sabon daftarin yarjejeniyar wanda yake sa ran za a rattaba hannu kansa tsakanin ƙasarsa da ƙasar ta Iran a ƙarshen wannan makon. Har ma kuma ya shaida cewa mataimakinsa Jide Vance ne zai halarci rattaba hannu kan yarjejeniyar a wata daga cikin ƙasashen nahiyar Turai. Sai dai har zuwa yanzu babu wata majiya mai tushe daga ƙasar ta Iran da ke tabbatar da hakan. Bil'akasima, an jiyo kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Iran Ismail Baqai na taka tsantsanni kan wannan ikirarin na shugaba Trump. Ya ce dangane da daftarin wannan yarjejeniyar har yanzu ba mu gama cimma matsaya kansa ba, domin irin wannan muhimmin batun na buƙatar yin taka tsantsan da yin karatun talutsu don tabbatar da cewa ya kunshi dukkanin muradin al'ummar ƙasar mu ta Iran ba tare da la'akari da barazanar kai mana farmaki ko wani kurarin da ake ta yi mana ba. A halin yanzu dai abin jira a gani shine ko kalaman kyakkyawar fatar da shugaba Trump ɗin ke da ita ya kuma bayyana ta za ta rikide zuwa kamalalliyar yarjejeniya da bangarori biyu za su lamunta su rattaba hannu kanta, ko kuma za a yi komawa gidan jiya a sake buɗe wata sabuwar dambaruwar tattaunawa da ba a san ƙarshenta ba sakamakon ci gaba da tsayuwar gwamnan jaki da kowane bangare ke yi kan muradar raɗin kansa. Masu bibiyar wannan dambaruwar dai sun ƙididdige cewa sau 38 kenan tun bayan ɓarkewar yakin da ya ɗara kwanaki 100 shugaba Trump ɗin ke shelanta cewa saura ƙiris a cimma yarjejeniya da ƙasar tasa da Iran, lamarin da ya sanya a wannan karan wasu da ke cewa sun gaji da gafararsa ba su kako ƙaho ba ke cewa magani a ƙasa wai an ce da kare ana biki a gidanku. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To idan muka bar gabas ta tsakiya kuma a wannan juma'ar ce dokar neman mafaka ta tarayyar Turai da aka yi wa gyaran fuska ke fara aiki. Dokar da ministan cikin gida na Jamus ke fatan amfani da ita wajen cimma burin ƙara rage yawan sabbin masu neman mafaka a cikin ƙasar. Amma ayar tambayar anan ita ce menene sabo a zahiri? Zaidan Muhammad Abubakar ta yi mana nazarin dokar.
16: Kwamishinan kula da harkokin hijira na Turai Magnus Bruna ya sanar da fara aikin wannan doka da aka ɗauki shekaru ana mata kwaskwarima tare da alkawarin ƙara tsaurara bincike akan iyakokin ƙasashen na EU. Ministan harkokin cikin gida na Jamus Alexander Dobrindt na ganin wannan a matsayin wani sauyi mai manufa da tasiri tsakanin ƙasashen, kamar yadda ya jaddada a taron ministocin harkokin cikin gida na tarayyar Turai a farkon watan Yuni. Canjin manufofin ƙaura yana da tasiri a Jamus da kuma matakin tarayyar Turai. Mun kudura aniyar ci gaba da wannan hanya tare da kasashe makwabtanmu da abokan hulɗarmu. Dobrindt ya bayyana muhimmancin wannan doka a matsayin ƙarfafa ikon kan iyakokin cikin gida tsakanin kasashen EU da kuma ƙin amincewa da masu neman mafaka ba hujja iyakokin Jamus, wanda hakan zai taimaka wajen raguwar adadin masu neman mafakar. Sabon tsarin mafakan Turan, wato GEAS a taƙaice, ya tanadi tantancewa ta farko ga masu neman mafaka iyakokin EU da kuma hanzarta hanyoyin kan iyaka ga mutane da ke fitowa daga kasashe masu ƙarancin ƙimar amincewa. Masu neman mafaka daga kasashe kamar Pakistan da Iran da Russia da Turkiya da Venezuela da kuma Najeriya ko Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo za su fuskanci matakan gaggawa na cimma matsaya a kansu, kuma ana sa ran za su ci gaba da kasancewa a sansanoni keɓaɓɓu a wannan lokacin. A cikin kasashen da aka ambata da sauran wasu da yawa, ƙimar amincewa ga masu neman mafaka tana ƙasa da kaso 20 cikin 100 a cewar ofishin ƙididdiga ta EU wato Eurostat. Idan aka tabbatar da cewar gurguwar shawara mutum ya yanke na neman mafaka, za a kora shi zuwa ƙasarsa ta asali cikin matsakaicin lokaci na makonni 12. To sai dai masana harkokin ƙaura kamar Gerald Kraus, wanda ya kafa cibiyar nazari mai suna European Stability Initiative, na da shakku ko irin wannan mataki zai aiki a zahiri. Ya ce waɗannan matakan da ake ɗauka a kan iyakoki an sha aiwatar da su cikin 'yan shekarun nan. Yanzu ya zama dole a zahiri mu sani cikin makonni 12 cewar wannan mutumin dan Bangladesh a Italiya ko dan Pakistan a Girka baya bukatar kariya sannan babu wata amsa game da abin da zai biyo baya.
17: Gibt's keine Antwort, was dann passiert?
16: Adadin sabbin takardun neman mafaka wanda ake kira da izinin farko ya ragu sosai a Turai da Jamus a cikin shekaru biyu da suka gabata. Alexander Dobrindt, ministan cikin gida na Jamus, ya danganta wannan nasara da tsarin kula da kan iyaka da Jamus da wasu kasashe tara na EU suka aiwatar.
18: Aber aktuell ist die Lage, die binnen Grenzkontrolle.
16: Yace yanayin da ake ciki a yanzu haka shine matakan kula da kan iyakoki na cikin gida yana aiki.

0: Rahoton Abdulrahman Hassan kenan wanda kuma da shi ne muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi na wannan yammaci. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye amma kafin nan ga wannan sakon.
1: DW Ra'ayin malamai.
2: Gasar neman cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya ta wannan shekara ta 2026 ta zo da bazata da ƙasashen Amurka, Mexico da kuma Canada suke ɗaukar nauyi, inda ƙasar Amurka ta hana wasu masu ruwa da tsaki akan harkokin wasannin biza na shiga ƙasar, inda hatta 'yan wasan ƙasar Iran suka yada zango a Mexico za su shiga ƙasar Amurka ne kawai su yi wasa su sake fitowa. Wannan abubuwa ne na ba kasafai ba da aka saba gani a wajen wasannin ƙwallon ƙafa a duniya. Shin waɗannan abubuwa da suke faruwa na wannan shekara ta 2026 a fagen ƙwallon ƙafa na duniya me zai haifar ga harkokin wasanni nan gaba?
0: Tumadal, a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin darasin rayuwa da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW darasin rayuwa.
3: Ni yadda aka bi aka fiddo wanda aka fiddo kama kariya akai, ni ba a yi min adalci ba, an banni nayi wata guda ina nema, ba a tashi gaya min cewa wai kujeran nan an yi shawara za a hidda ta waje, to ba nan gizo ke saƙai ba, saboda ita jami'an nan da muke cikin ta mu ma mun san wata bata mutane rai.
1: Wannan shine batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai yi nazari akai tare da ni Binta Aliyu Zurmi. A baya-bayan nan ne jam'iyyun siyasa a tarayyar Najeriya suka gudanar da zaɓukan fidda gwani a shirye-shiryen tunkarar babban zaɓe da ƙasar mai sama da al'umma miliyan 200 za ta gudanar a shekarar 2027 domin zaɓen shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisun jiha da ma na tarayya. Shin waɗanne darussa za a iya cewa al'umma da ma waɗanda suka tsaya takara sun koya a wannan zaɓen da kuma za su yi

0: aiki da shi a babban zaben da ke tafe. Sunana Binta Aliyu Zurmi, kuma nike farin cikin kasancewa da ku. Idan aka ce wannan shine karan farko a tarihin siyasar Najeriya da aka gayyawaitar matakin maslaha, ko kuma a ce consensus kamar yadda yake a turancin Ingilishi, a tsakanin ƴaƴan jam'iyyu, za a iya cewa ba a yi kuskure ba. Domin a wannan karan mafi akasarin jam'iyyu sun gudanar da wannan tsari da tuni ya bar baya da kura. To kai tsaye za mu tattauna da masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar jihar Kaduna, Farfesa Tukur Abdulkadir. Farfesa, barka da kasancewa da mu. A karan farko an ga yadda jam'iyyun siyasa a Najeriya suka gudanar da zaben fidda gwani ta hanyar yin maslaha a tsakaninsu. Shin me hakan ke nufi ga siyasa a ƙasar?
1: Indai ana nufin maslaha kamar yarjejeniya ne, ka amince mutum ya amince, to shine yanda ake nufi da kuma ƙoƙarin takaita fitintunu ko rigingimu a cikin jam'iyya. Za a ce kusan dai wannan al'amarin bata canza zani ba, in aka yi la'akari da ceci kucen da ya biyo bayan wannan tsari da aka gudanar da waɗannan kusan jam'iyyun da dama suka gudanar, har waɗanda ma jam'iyyun da aka kafa su 'yan watannin baya da sauransu irinsu NDC. Saboda haka gaskiya har yanzu a ce bata canza zani ba.
0: An sami 'yan takara da suka yi kukan cewar an tilasta musu, wasu ma sun ce har sun fuskanci barazana ga rayukansu. Shin za a iya kiran wannan mataki da maslaha?
1: Wannan zaɓe ba za a iya kiran shi zaɓe na maslaha ba, tunda bai da bambanci da abin da suke kira ɗauki ɗora. Har yanzu dai jam'iyyu ba su zamanto sun karɓi ginshiƙan tsarin demokaraɗiyya wajen gudanar da tsarin fitar da 'yan takara a wajen harkar shugabanci ba. Kuma ina jin wannan kwama calacce ta take ƙara addabar yanayin siyasa a cikin ƙasa da kuma yanayin shugabanci, domin mutanen da ake ƙaƙabawa a kai da yawansu mutane ne da ba su cancanta ba. Ba su da halacci na shugabanci, ba su da cancanta na shugabanci.
0: To Farfesa, bari mu saurari wannan rahoton da wakilinmu da ke birnin tarayya Abuja, Wais Abubakar Idris, ya aiko mana.
2: A wannan kakar siyasar da ke kadawa, jam'iyyun siyasar Najeriya sun bullo da sabon salo a zaɓuɓɓukan fidda gwani, da mafi yawansu suka yi amfani da tsarin yarjejeniya, wanda ɗaya ne daga cikin ƙa'idoji na gudanar da zaɓuɓɓukan da ake fito da 'yan takara a cikin jam'iyyun siyasar ƙasar. An fuskanci zarge-zarge na ƙarfa-ƙarfa da ɗauki ɗora wajen fidda 'yan takarar da ya bar baya da ƙura. Farfesa Abubakar Umar Kari, masanin kimiyyar siyasa ne da ke Jami'ar Abuja.
3: Wato babban abin da ya fito fili a lokacin zaɓukan fidda gwani na mafiya yawan jam'iyyun nan shine yadda aka aiwatar da zaɓukan, wato kaman wata koma baya ce ƙwarai da gaske a tafarkin demokuraɗiyyar Najeriya. Sai da aka karya duk waɗansu dokoki da tsare-tsare na dai zaben Allah da Allah.
2: Zaben fidda gwani dai tamkar share fage ne, domin akwai zaɓuɓɓukan da ke gaban al'ummar Najeriya a watan Janairun shekara mai zuwa. Alhaji Abdulrahman Kwacham na cikin waɗanda suka shiga zaben fidda gwani, ya bayyana man darasin da suka koya da ma hasashen abin da zai iya faruwa a zaben da za a yi a shekara mai zuwa.
4: Abubuwan da jam'iyyun nan suka yi ne da suka tada 'yan takara, wallahi hatsarin da yake gaba ya fi abin da yake baya yawa. Mutane ba sani ba, an yi kama karya wanda ake so an bawa. Amma maganar demokuraɗiyya a nan, kada ba mutum yaudari kansa, dukkan jam'iyyun ba maganar demokuraɗiyya, babu shi. Wanda ya fi ƙarfin wani ne ya taka shi, ana irge ma aje 10, 30, 50, shine gaskiyar magana, kuma shine abin da zai fita a zaɓe mai zuwa.
2: Ƙungiyoyin mata da ƙawayensu na 'yan siyasa mata sun kai ga kokawa sosai, inda suka ce su ne abin ya fi shafa, domin mace ɗaya ce ta samu kaiwa ga samun zama 'yar takarar gwamna a jihohi 36 na Najeriya, wato Aishatu Binani a jihar Adamawa a jam'iyyar NDC. Lamarin ya fi muni ga 'yan majalisun dokoki na tarayya da na jihohi, domin a wannan karan sun samu raguwa sosai na irin ƙoƙarin da suke na ganin an ba su dama su ma an yi da su a fagen siyasar Najeriya. To shin wani darasi suka koya da za su yi amfani da shi a zaɓe na gaba? Barista Maryam Kolo 'yar siyasa ce a Najeriya da ta yi takara, wacce na cikin matan da ba su kai labari ba.
5: Zaɓen da aka yi mana, gaskiya mu a matsayinmu na mata, gaba daya ba mu ji daɗi ba. Sakamakon mata da yawa ba su samu sun shiga ba, an kuma akalla muna kwaɗayin a ce an ban mu muma, amma in Allah ya yarda ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ƙara yunƙuri, mu ƙara ƙarfi, kuma za mu sake fitowa takara. Ba za mu fasa ba har sai mun samu mata da yawa sun samu sun shiga.
2: Masana a fannin siyasar Najeriya na bayyana buƙatar sake lale domin kaucewa maimaita abin da ya faru a zaɓuɓɓukan fidda gwani a wajen sauran zaɓuɓɓukan da za a yi a shekara mai zuwa a Najeriya. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
0: Farfesa Tukur Abdulkadir, kaji kukan da mata ke yi a game da wannan zaɓe. Idan aka tafi a haka, shin mecece makomar siyasar mata da matasa da ake son ganin ƙaruwarsu a fagen siyasar Najeriya?
1: Kamata a ce su matasa irin halayyar da suke nunawa na kwaɗayi na zama kannukan farautar mutane da suke cikin gwamnati ko da ƙungiyoyi na masu zaman kansu da na ƙwadago da sauransu da irin rawan da suke takawa a ƙasa ba abubuwa ne da suke nuna cewa akwai wani abin fata ta gari akan makomar matasa ba, domin da na gaba ake ganin zurfin ruwa. Su kuma mata kullum nukan ga surutun da ake akan mata ana yi ne na matan da suke a cikin bariki, waɗanda kuma suke harkar siyasa ko waɗanda suke karatun zamani ko kuma ɗaiɗaikun waɗanda suka samu dama aka san su a siyasa. A tsarin yanayin da ake gudanar da siyasa a yanzu ba zai taɓa ba ma dama mata damar su taka rawar da ya kamata su taka ba.
0: Wani darasi ya kamata masu sha'awar bayar da tasu gudunmawa a siyasance su za su ɗauka daga yadda waɗannan zaɓuka suka gudana?
1: Saboda haka babban darasi shine da sauran rana a kaba, kuma har yau har gobe ba a kai ga gaci ba ko ba za a kai ga ba, muddin aka watsar da cancanta da ilimi da kwarewar aiki da mutuntaka a wajen yadda ake gudanar tsarin shugabanci musamman tsarin harkar siyasa a wannan kasa.
0: To madalla an gaida Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin kimiyyar siyasa a tarayyar Najeriya. Yanzu kuma bari mu je ga filin
6: labari na
7: ni yadda aka bi aka fiddo wanda aka fiddo kama kariya akai. Misali da nace kama kariya akai shine ni an banni nayi wata guda ina nema, ba a tashi gaya min cewa wai kujeran nan an yi shawara za a hidda ta waje ba, za a ba ƴan waje cin hanci saboda matsalar tsaro, bari a ɗauko inda aka damu da matsalar tsaro dan in an tashi zabe su zaba saboda an san ba a masa abin kirki ba. Shine sai aka yi waccan hikima, mu kuma ya aka ban mu wahala mun yi asarar kuɗaɗen mu da yawan da muka yi, to ba nan gizo ke sa kai ba. Abinda aka ce asali shine waye ne in an dauko jam'iyya mutane za su amsa, saboda ita jam'iyyar nan da muke cikin ta mu ma mun san wata bata mutane ne, su manya ne kullun cikin yansu yake yawo da su da jiniya, ba su zuwa teburin mashayi, ba su shiga mota haya, ba su san me ake ba, ba su zama su hau a caba su rika jin kalaban mutane da me suke maidowa cewa da irin hukuncin da mutane suke mana wannan. Wani lokaci ma wallahi ba mu nuna ƴan jam'iyya ne saboda kada ma ran mutane ya bace, muna musu wani abu saboda da yadda zaka lallashi mutane ransu ya riga ya ɓaci. Shi kuma mai girma gwamnati da ake magana ai adalci ya kawo shi, amma ya kwatanta adalcin, kuma in ce aka bisa umarnin gwamna ni kai na zan iya cewa gwamna bai ma adalci ba. Ai ni shi mai kirana ne ya sa ni cikin ɗaki ya ce min wane waje zan hidda kujeran nan, da Allah ka bar takarar nan. Ko sai da aka zo ƙarshe duk mun gama wahala, me yasa bai bari a shiga primary election din ba? Duk da primary election din ma sun ɗauki al'ada irin ta PDP, an zo ana yi wai sai a kirga ɗaya sai a ce goma, sai a ce 30, sai a ce 200 kawai sai a rubuta.
0: To madalla masu sauraro ga baki ɗaya da haka shirin namu na wannan lokacin ya kammala. A madadin sauran ƴan uwa abokanan aiki, musamman ma wakilinmu da ke birnin tarayya Abuja, Wais Abubakar Idris, ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon.
8: To madalla da fatan shirin nan ya ƙayatar da ku, yanzu ga shirinmu na gaba, shirin lafiya jari.
9: DW Lafiya jari.
10: Masauraro barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin lafiya jari wanda ni Larwana Malam Hammi zan gabatar. A yau shirin ya duba batun tsarin kula da bincike gami da inganta lafiyar iya mata da gwamnati ta kaddamar kimanin shekara guda da ta gabata, matakin da ke zaman wata matattakara ko tsanin rage mace-macen mata masu juna biyu da yara ƙanana sakamakon rashin halartar gidajen asibitoci domin binciken lafiya mai alaka da gudun tsadar kudaden magani da ke zaman tsumagiyar kan hanya game da batun neman lafiya a wannan ƙasa.
11: Zuwa ɗaukar magani, tsara iyali duka, mace ko ta aihu a gida
6: ba yin kuta cibiya ga siyan katalika magani kowanne masha Allah
10: sai ku jara zama don jin cikakken shirin.

0: to madalla a baya bayan nan dai gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Niger ta kaddamar da tsarin binciken lafiya ga mata a bangaren gwaje-gwaje da kuma yin tiyata kyauta tsarin da tun farkon ayyana shi ke ci gaba da samun yabo da jinjina daga bangarori daban-daban na al'ummar kasar inji Dr. Hassan Sule jagoran babban gidan asibitin aihuwa mai kula da lafiyar uwa da ɗa da ake kira Mar'e Amfan Alardin da Magaram
1: gwamnati ta dauki matakai mata musamman ma masu juna biyu maganin su a kyauta ake musu kuma matan suna zawwa duk macen da ta zo idan dai matsala ce ta aihuwa idan matsala ce da ya shahi juna biyu al'amarin aihuwa dukkan su kyauta ne ake musu tiyata da ake yi kyauta ake ma mata gwamnati ce ta dauki wannan mataki har wanda suke zawwa ko daga karkara ko daga cikin garin da magaran ko kuma sauran department in sun zo nan su ma kyauta ne ake musu wannan aiki mu muna yin aiki kuma daga baya gwamnati tana ba mu gurgurdan fakturkin da aka yi tana zuba ma gidan likitocin nan duka kuɗi a cigaba da aiki duk macen da ta zo in dai cutar da ta zo tare da shi ya danganci wato wannan kudiri na gwamnati na cewa ai maka aiki kyauta to duk matan da ta zo za a yi mata aiki ba tare da ta biya wani abu wannan sabuwar gwamnati dai gaskiya ta taimaka wajen yi mana tallafi na wajen kudaden da za a sai magani
0: a shekarun baya dai tsadar kudaden magani game da na binciken lafiya sun tilasta matan yin dari-dari wajen ziyartar gidajen kiwon lafiya to kowane ci gaba binciken lafiyar ya kawo da ma daukan nauyin wani kaso na kudin magani ba ga mata ba kadai har ma da yara kanana kenan har ila yau ga Dr. Hassan Sule jagoran babban gidan asibitin aihuwa mai kula da lafiyar uwa da ɗa
1: to wannan gaskiya ya sa an samu ci gaba da yawa kai har ma ya sa yawan mutanen da suke zawwa su yi binciken lafiya yawan su ya karu kuma wannan ba ma likita ta mu kadai ba a ko ina tallafi da kuraciye ya sa a kowane lokaci mutane suke zawo yawa kuma abu na biyu ta rage kudin dubin lafiya ta rage kashi 50 cikin 100 abinda zaka biya surtu abin cikin lafiya da ayyuka ma da ake ma duk mata in abin da a jika 10 ake ya koma jika 5 in da jika 6 ake ya koma jika 3 kenan ka gani wannan ma wani babban tallafi ne wanda ya sa kuma mata zawwa suke da yawa musamman ma yanzu in ka dauki kaman binciken kulan lafiya ecography kai dukkan ma dai aikin da muke yi wanda da ya shahi inda zaka biya kudi kuma an rage kin nan ya sa mata suna zawwa da yawa inda mutum 10 ne yake zawwa yanzu wajen 30 suke zawwa amma mu ana mu fahimta muna tsammanin kamar rage kudin wannan da aka yi wanda gwamnati ta dauki mataki banda wancan garacuce na cesarean da na yara kanana rage kudin da aka yi shi ma ya sa gaskiya mata suna zawwa da fifi saboda binciken lafiyar su duka wannan suna zawwa insha Allah
0: to ko yaya mata ya suka ji da dauke nauyin kudaden binciken lafiyar tare kuma da sassake wani kaso mai tsoka na kudaden magani mu saurari waɗannan matan da suka hada da Zulma Azu daga karamar hukumar babban tafki
2: mun ji dadi tunda mu waye ya kai da ake mutal kida sarakai suke mu da air release kemu na babban tafki zuwa au zuwa daukar magani tsari iyali duka kowanne zuwa aihuwa mata ko ta aihu a gida ba yin kuma cibiya gida sai an kata likita allura ce ba da magunguna ne na tsutsa ciki da dindimi magani masha Allah sai in ci a ci gaba da wannan ayyuka da muka dauka duka yawanci madaji suna jin dadi shi sa suke kawo matan su aihuwa dan an ci aihuwa kyauta ce
3: abinda zaka kashe da yanzu ba ka kashe shi ba wasu majazan in ka ce su baka kudin yiku sai su ce kudin yayi yawa kai su ka buwala buwala mu dai yanzu gaskiya albarkacin mulkin canin wannan gaskiya mun samu rangwame
4: ana samun tarwa sosai tunda suna tsayawa akan ka har ka aihu a dinga baka kalmomin da zaka yi ai kuma ko ana samun tarbiyya

0: kar da ya kushagala shirin lafiya jari ake sauraro daga nan tashar DW. Iyaye maza da abaya ake zargi da hana umurtar matayensu halartar gidajen asibitoci sakamakon kashe-kashen kudaden gwaji da na magunguna. To ko a yanzu bayan kaddamar da aikin binciken lafiyar kyauta ga mata da kuma dauke rabin nauyin kudin magani daga ratiti ga yara kanana, yaya magidantan maza suka ji da yadda tsarin ke tafiya? Mallam Abdul Aziz da kuma Sani Jibo na da ra'ayin cewa
1: da kafin ka kai matar ka likita darurar da kake yi abin da zaka kashe matukar kashe likita kansa sai zaman toma yanzu aka ce kyauta fashi kyauta zuwa likita aihuwa wani abu ne wanda yake buƙatar wayar da kan mutane dangantar da yadda suke barin mataye a gidansu suna shan wahala ta wannan bangaren za a samu bunƙasa.
2: Akwai sauyi akan baya tunda an ka dauka kaman baya da din wahalhalu ne ake ta yi mai wahala in ka cewa mutun ya kai matan nan tashi likita aiki ya samu tunda yanzu cikin ku Allah sai a share kusan wata guda ma baka san ba wata matsala ce ake daidai gulgudu alhamdulillah likita tana dan tahiya tunda likitan nan ba biya baki garin nan ma da ake na dakin ma uwar ta uban ta dai ina ganin kudin ne kuma yanzu abi zaman to gratitude ne kenan ka gani sauki ai ya zo shi
0: tun farkon kaddamar da wannan shiri da ma sauran ayyukan kiwon lafiya. Hukumomi na aikin haɗin gwiwa da sarakunan gargajiya domin kusantar al'umma ta yadda aikin zai samu karbuwa. To komi mamma Alasan Jarma sarkin babban tamki zai ce game da wannan tafiya?
3: Mu kullun da ma cikin waya kai miki duk inda muka ji inda da yan jama'a wanda aka taru a musu bayani na fannin likita bakin gulgudun mu nayi.
4: Akwai su matakai kuka doka na ganin an sa al'umma sun halarci gidajen asibitoci daga uwaye mata har su kansu maza migidanta.
3: Shi wannan lokacin da ake yawan abun aihuwa ne muka ce to duk matar da ta aihu a gidansu bata aihu ba a likita za a ci ta tara ta jika biyar. To kuma ka san abu ne na Allah aihuwa yanzu kana tsaye kana jirin yanzu zaka aihu sai ka kwanka wani ma baka aihu ba wannan mun yi aplike kuma an doke shi wannan dindindin ne duk an zaka yi hulɗa da mutum ka shurare shi ka ji menene abin da yake nihi. Mu ba likitoci bane mu dai masu sa ne a zo likita zancen aihuwa shan magani wani awo da sauransu duk zaman da zamu yi wannan shine aikin mu muna ta yin waye kai duk lokaci. So muke yi kowa da ya samu lafiya a san fursa in mata ce 100 aka ce tana da ciki to a ce mace 100 ta aihu yaro 100 ne ake da shi yaje awo to ya kasance wannan awon an bi shi har karshe wanda suke da ciki suka je su yi awon wannan har su je su aihu to yanzu aihuwar ma ba wani kudi ba ke bada ba koyo ba
0: duk da matakan da gwamnati ta dauka don daurewar shirin a farkon kaddamar da shi ya samu karbuwa ga talakawa. To ko shin akwai wasu kalubale kenan da ke sa tarnaki a tafiyar? Ga Dr. Hassan Sule da ƙarin bayani.
5: Babban ƙalubalen da muke fuskanta shine na mata na karkara musamman ma abin da ya shafi rishin jini. To wannan babban ƙalubale ne. Wannan kuma matan karkara su ne suka fi damuwa da wannan babu abinci mai gina jiki kuma ga juna biyu ya shiga. Shi ko yaro da an ce mace ta samu juna biyu duk abin da yake jikinta saboda sarrafa wannan yaron gabaki daya abin da yake jikinta ta yayi babban wanda yake damun mu shine karancin jini da suke zawo a dugo 20 da mace kamata ta samu sai ta zo da ko liter 1 ko liter 2 ba kaga abin bai da kyau su kuma a garin da magarmin babban matsalar musamman ma wajen haifuwa sai kaga mutane sun yi kwance da kaya duk da kyauta ne mace ta aihu a gida ta zub da jini an dauki a daidaita sai an kawo ta wajen mu shikenan lokaci kuma ya cika su ne yan kauye ma wanda kake kilo 15 kilo 5 suna kokari suna zuwa suna aihuwa. To kai wanda kake cikin garin da magar ko baka da ambulance dai ga nan motoci dai ba a rasa makwabcinka ko amma sai ka gani a zo jigi an zub da jini al halin da aka zo da shi mu ma ba abin da zamu yi yanzu haka in ka je cikin dakunan namu ka samu mutum 20 wanda an kwantar da shi ne saboda rishin jini yanzu zaka muka sabka kasa zaka gansu.
0: To ma sauraro anan ne muka kawo ƙarshen shirin a madadin abokan aiki da suka taimaka a hidimar hada wannan shiri ni da na gabatar Larwana Malam Hamid ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa.